0: Hello? Hello? Hello? Dinidor? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha? Aw, aw, aw. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Brana obat telefon lebok mai kereta kita. Tau menatai kepelusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, hospital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Hari YFM.